muko mwambu uriye muhana wetu uriye muhana ngumungire na eteke mbari hekeze bari hekimatu kimatu yanja ko chua na chwe kimatu ngire no chua na chwe muhana iranja biwete muni muhana kokucha andari okuchombuze wetu mai munika yo fupi muhana le pa ko ku

Mbule ngwiti na kiengu macha likana kapeno chino chitho kunjambi mundu atate ingira kuna ye uliri. Ya inosha cha mupitire mwikwa ya mothonda humpa nji uliri. Mbuo, ukutoka mika bethembu kangondo wandu atate njethe mbibili kide. Po mba ningiriwe njethe njehe na puitanu mundu mwia rukire polu kwa usha. Rika nee mungro bandino ndi utuwele tumbu mbutu kana hao baka mbule atina kukupa mwishimbeche ule thene ndi marinyanda. Pukatika Indio Spain na Argentina ya kutha muhambu umwe yo mapeta. Shitamba po mba mawete tre ule na mwenye kukwiko anjena bano baka mbulo kuhitamu inde ule. Ule ni marika utamu muyu uonguro ba yandino ndi ule thene na mekopiro uye. Mekopiro eshi marinyando vina wikula mavihe muparanga wa inde baberwa. Mwemeho ahi nei mwotara kwa prato kwa talero vengi kutha mundambu otungo vyodo TV. Wando mangete no mangete ndino ndi mawe ulongani ne potungo vi ukutalere hore etheni na meko piro uye umahihi ya utalumiro ngovine na hambo ndatu matu ingiru mahiye walingathe wa kehore etheni na hindi Spain na hindi o Argentina ukujarika ne ngarwede nga kumidhu mpio wakambule katuna kumietera karwede nga kwa mahongonu na nawina rukaru wa marucha imu ngurova ndino ndi katuna kukano utuwewe wetumbo ujime ningiru njethiro njehe na puito thonda haimwe kaina chinda chimpera jinele chima hithe pauliri ukudhambu shivike chima chiendo mawomi nongiwali na ambu umo thonda anjo atukotoka putu karira na pana atukotoka apuriruro utuwewe wetumbo anja kumbangu ya peke ukujashima tuningire po njethiro njehe na puita mbuwa bandu watate kutha kwa mika wethe mburuka ngondo mevili kitha uliri ya ambu ndatuna ishima itono mati ya kuro mbuze jino mkwe tumberi ya meka hengali tutawe ya mwimbo uparanga wa India babiro mu uparanga wuye mwarara mamuta na uko wikwe ya kambura usha hithu mudho hambo ndatumbo mkwetu shitho shawe onja uli mewe laka lukwa uli uli murukondo unenuwa shonju pa moka hanja mondombo ramba uli kuna maambelero kambura jame hithu mudho ndatumbo ya no hetupeko kushanga hino umokoto waka hanja mamu muni kwa yoshi tuwa chishiri konejo maambelero umokoto waka hanja ya tuzumba tui komuru ngothonda hika enda nao atuka enda pamwe na uli tuta uyo thonda hanjima tui twara pie ya tukaenda nao kuhona hono kienda kumwe nganda tutuwa thonda hanjiku kiendo thonda hodongu wapo thiaka thonda hauliri nao thonda honene mekuru hongkiro shimbere moparanga wa inde babirwa retheni na mali nyandu ambasha nei mekopiro uye ya hindi o Spain na hindi wa Argentina togo hongkira rukuru nei kushanjo mbepo mai hingi nei uliri kudambane kape hongkiro shimbere nda ruhere shimongura chiku kongoro Argentina tanauro ruhere ngaluthaniko kumudharu mbanda yao kuyanga hinu watu wa mospete itamba mbina watu nomo vikuwa ya ndundiyo ni ngabirio vino yuanga tukaye mbepo mbwa uliri shimbele ya thana ungo ya nguwa rama kongorero shira shichataru yyo Spain na hakuja naina mbaru wa rama anja kwa enjenti nondo Spain hata lile hile nda rama kongorere nguwa rama kongorere hindi ilo nguwa rama kongorere hila ruendo lendo nda taruwe hindi o enjenti na nambano wata na ukama anjuru wala kongo ko ke hindi ro Spain ya wanjero wala pulumu ya hindi wa England mawesha ya nambano mena usha nji wa Argentina hata lile England hilo wa Inglitha idhemati ya njero wala ko Spain nambano wanjero wala o France mawesha kako Spain hata ro France usha te anja kwa Argentina chimpele chiri na weholi rondo kunyanda nguwa aluka nguwa nguwa aluka nguwa ya shuka munu andu jiba no mbehe na wali kwa Argentina ndino ndimo kathua ama amu Argentina ndi ule chila utile wala wake kiko viro kumote mwawalwe kala ya banke hindi wa Spain nambamo kathua kaka mpiko ngoro Spain o chimpele chiri na wanyando ulio tanauko ya ruka nguwa ya roi koma neno mamu enya ndo uri ndiri nao ya vandu veshe nja uriri nao ya veshe nja kako inokuwa uche hilo liwe ritale orondu kachikwashike shatara o vandu mavedhunga no vandu mbekongole ya kachikwashike kako bebe weka amo kunyene na wetho vandu wenyene ne uri chimpere rika nao kunyanda no kuhamba na nubina kwa kudhu no manyando kunyanda uri kabina vandu mbasiri ya zano aye manji watatemba kula mie ipuwe mbito kunga mibiri kitha ya toku viri kitha uriri viri kitha mbe kutuwa no minuti ndatu Piri ya mega hengali metupo mbudho ndenga tupo inenekote kutawisha mwimbo paranga uye. Mara mwara ramuta na uko wikwae.

0: okwepatira ngwati okwepana mpratene kuti patenda kuoka kole komambo ndino matu hakaine no munane wonganda ji onipama omwene ndu doctor veka maherol tabwa munangi o munwe ndo mukwa utine ndipano ndino ndi kena kuungirira ko unane wonganda ji onipama no vinambyo vihe mawanga kapitanga wali no chihungiriro ko ndondo yombanga ye hindo Namibia amahungirire koshinahi oshoshi maliba nushinene o umwano wa mativiro wa mambo upon mupondondo wa longa ndokucho o njiji thana kucha o internal outetting gai nongo matali wa mambo nuchima kutali wa mambo hapo yeliro mambo nga oshi maliba polwepo mambo aehe wa indo longa nda no maungulilo wado mutengwa mulangi chwadho nokia kuroshi wana kwe tupoko kucha o outetting pongo matali wa mambo chakwe kuithaniwa oshikwaye.
1: Ya oko hepa chinene mwisa ne na tupendura shiwana tukambura jo shiwana cha penduka shiri na wako kasi ya to mbepera muno mbepera kaiye ya ya ushinga peri umano mbuwa tuapo rero chiaro morongo tuara tuana nguwako kumbanga njo nene ye hi njimuji o Bank of Namibia ambara kwali no oshivarero sho vandu nuo vengi shinene kolo kambani peke peke nushinene mbambe taro mambo nushinene mbambe kakutaro mambo uliri nokutaro ovina vihe monganda kushambio vinarume viungurosha kwa mirali ambara okushonda the internal auditor sokujomba mbiri mokoto ara tu mobatari o mambo nao tena indo the external auditor za okujolonga ndando lo pendiente kutara ade anjo umune wao no matari ro mambo nguva chitindo financial statements za okwindo ngandalo horo mendo wina mbienda ngandupo pondondo yo cabinet a lo report andavenda nganduko lo kolo parlamenta pose atwali korupandaro vandu mbamberi ungura molonganda pose okutara omakaendero viungura nomambo o mukoto o institution ajipo viungura yaro mbonga rombwa chinene wali no presentation o shihingiriro okulako ombero yo tita general kujombero nene njino usembano matarero mambo longa ndalo horo mende ambano shu atare mwinjo reporter njono o reporter nene no ihamise uja molonga ndo lengi tunazo horo mende o mambo kae tayo wakaparu kaze ulishi shumo tarako kolonga ndo lo municipality po lo village council ndo lo local authority ngo kuno binaro mbi hakaenda kaparo kaze shuhimwa kushana mbano aponjo ngandanji shino CEO no lo mbula ndano ndaka pitangari ngo kianjo mambo okuraisa ko vanje wo shimaliwa kusha apo shimaliwa shuru tupa shiungula kapeno shina mbo kapekaendo shina kaparo kaze uri kolonga ndanda muto mirongo vitano na muviu kolonga ndo mirongo vitano na muviu nga hino kona kosha nga hino pali na imu

0: tuchitoyena kuchevero vina vya horomende ile tumalikala mondo mondo kana tukaenda kwa Mulungu
1: takokwe pamuna ndo amulangi ndulubere ndo lukambula ngaino o shwa mundu ngupulatena nungu mulethe ngulipo pedu ongorongo ba yoye ili ponge ndo no mbiye hambo ume bitwa jiti twa dauna imo mbura kuifira kwa binabi mbia kara kone obandu gatuli longere upeta pi oshoshwa na mwingo kuhupa uli ko pepa pewa
0: atatara kudo uye wakandongwe uye uli mauze u obina ya eruruka o pe indutu tusala kula nambo otoriza yondi sera ya iko ndola mirongo ibali na hambo nda na hambo nda tu wikupeo zoko mbi ya kaenda pereza anji mairu ruma no mutu yondi sera no petora maitu pukasha iko kolo ndolo mirongo vine Fara atu pulati nerero, kako helikopta ya Amerika ya umbwa, Trumpa maisha noho maumbu. Oirana maisha maumbu noho, kaina kia rukombunda. Uya shiri tufakura meno matokero. Tunovandu pevali, koma hevali ngetu po ude umuyembui, o Israela, o Amerika. Tutamuno uze umba tunovandu tuwe wangaa shuma muka ngore wa mbube uyashiri shiri menaro wandu wevali kwa wandu mati ye kusana kutuwa sana ngushi mika umu umu kakwea haku kutoma kwamo kukutoma kwamo shukwa tamuno mukanji oiko mukanji mbu munu sha imbu shumbi haire nga hino mapetoshi na shukwa tamuno ndiro otoki uya nda kondino njumu munu sha nji Siri siri mbihaire mekaba rurwa. Rume puwa zero kuspendo mayoviane kukapako mundu. Otole yoviri mwe o hindi konga ndanjo kusho hiri batele na ondu mbio vina mbio ku. Mbio kura ndamo dostora okie kulisa na hawa ndu podondino na mikandi. Konga ndawali wenjo rumo mariwa mbio kaina kini nisa. Owe mkuta no owe ambo owe kuwe hamena mwa ngote ote yue nga ikano maihi nga ikano luto rume roushi pozio wekono shina shua endena shua indo auto waspendo mayo viane waspendo mayo viane kubala kondiro okuja mutu matu soku kutoma komu owa muna ngari lo sapa njinja atura ndako dondolo murongo nea sapa ino dondolo mirongo vita tunishupi Nijimbi hapo raka njo uja mbitara na yuri tokutoro miye piti. Okusho uze mbutu waka na omyele mbu umwembu nuwa kura mano muto mbura njima yu. Unda tuna Trumpa na Netanyahu kuna loro horomende. Okusho uze mbu unda matu karana. Muto umbu anjo ufupi ulimbio wa ekonomi mbio tuende kuomo kakuya hame. Muto umu nunguma thero kufano mauwamba ungano. Ndo kutaka hile mbwende na wanduwaro mbu kuhingirio vinamishi. Kuzia tuwathero kulirongera, tuwathero kushua kusha matu ungura. Tuha moro sori maru ya mwinambi hero hepe. Oku hepe.
1: Okune noko hepe chinene mwenda nduwa murangi.
0: Oku hepe chinene shuwa nangashu harina.
1: Kwepa mprate ni wajo mthurongo tenda koka kore komambo. Era kara Dr. Veka Mamurangi. Ngwe tupe. Oka mperende rongo tuwa pula kukusha wali no chungi lilo shiwa ithane no hiyo mbanga yana mibi ukatara moma tale lo womambo womoko tolonga nda peke peke mosha kuindo longa nda peke peke mwuparanga wendo na mibi ya onda kuto wandu mobi ungula nushi neno longa danda nteno meri virira no shiwana okudhako longa dado horo mende odongo mainde ovirata vivihuro Mape ya nonganda ikakotoka kako virata vyo mbadhu. O mwapo otu patu tuwapo melivirira. Woshiwana. Nu washo mwodongo mainda deho mirongo vita nona muyu. O chirata pongo mainda njino mambo ngeri na wa. Ishimwe uliri. Indo dharo mirongo vita nona hambo ndatu. Kwa dhufende yeko mbero yomutare wa mambo. O hatia wa ulingo. Eye kangu mashana. Dhufende yengo mukarimwine. Gapo tupatu peke peke tuhoro mende. Nodonga ndodo hingako tuhoro mende. Shiba omerini.

0: ambara uja aruwe dhuru ni ndoka mjibu malama baka timba nukirika karolika ya kara no nukuhu na para ainana aika wanjana wako mungu ok na malukula mbisafo usha ongwa mundu kishiri umuna umuna mafa na upo mundu umushuko na upo mundu ngu ambara uja uja kuyanja kumba ngu shirini na omena uja njoka roliku ino kereka njekula o kereka ambaro nene pues ya acá no se han valido seguros o andu o vengi pete que me meta tengo algo ya me pia ide o un billón ya y muy ne no lo cante no mira no no o se van vengi si de be como se yo quería ganar mo catigo que ya no van va otro seguro ya vení po y no seguro ya vení si si están los yo Tikan City si si de Moroma Tikan City omu ya uhoro mende ya katolika mbalo ya Vatican City njeshi hili nao oyo ino uhoro mende kiyo inyo li ino wewe takuwa ini ino manano ino wayo kuyo ini ino wambelo wayo ini ndia hemi na shindano uhoro mende ya Itali uli wabusha njyo Vatican City nji oshi urusha yo omu hwane wayo unane wayo omu pupa wabusha mpupa na usana ino presini leno mena wabusha mundo unane wehi no Mahinga, kumakiza na wisha o Vatican City nchi. Mina ya miyakula ya Vatican City ehi dino dobe sa lawe nchi. Muno na mpio. Muno weta, muno miri na nino, muno horo mende, muno wina vye. Uwisho mundo uwi, ungulila kwa shuru, shayo. O Vatican na yeni nuku hama wa mkarelo. Ahi hama, meta mbura nuku kupali na Vatican 5, na Vatican 15, na Vatican watana. Then you go home and get a lot of money, tear or in that picky picky. Shimuno, oh, Mogaroshuana. I hama, I che wish I be, okay, my son and we, we never be son and we owe We never be more, you and be one room, we embark with all car and navies of which you are navies of which we in them. Mogaray hama, my pity of Mambo, which I'm going to Vatican 15, above Vatican 16. Yache o binari ya kula mita binari shiwa hili wina ungano mbei pela kriste ungano mwenye mkatolika ungano kusha wanunga wekarevi kusha Vatican wa shiro wana ya kuyo hini na wapu o shina hepe roshiwa wimia kusha tushuwa shoha okuyo mutamu nukuno horo mende ye mwenye okusha mundu kusha teka masha ilikunu kwa Amerika po waiko ko ke hiru wa ingiriza po hi ke hiru ma ubaro jimuna o presini za hira luri nu ya ku wana ono
1: kutu ko muna shima epo ndengero na shima veri yanga no itwa kumwe kusha no bahonge no bashita bimbo bapopa mba shive po ndengero ko mbando bako abarwe
0: ona yi ona ngi na yori mosha Vatican City Vatican City munti rambe binabi Oshi na shishishi, ama oshi na shabara shoho. Aji ya tatu, umupopo ugaro shi mundu umuyapu kesi nini. Kutu andawe yuri. Okuja wa, umundu mani nuku kuthero ndaya. Kano ndayo ngarirele. Oshakuwa.
1: Oshakuwa kumunuwa.
0: Kutuwa po vina uri mbya vizi kama. Ugaro usha vio umundu ngui. Umundu ina ndata hivyo. Tanzi wa krisi tucha vizi. Bami, amumu kilisi mwuzi, amumu hunde kumbunga umu. Mehepo njithilo, po mehepo ndana ukilo, po mehepo. Omu popa kamundu nguhepo ndana ukilo, po nguhepo njithilo, po nguhepo kamundu ngo. Awewusha ya watuolo watu wapu wapondo ndo yoko mbanda mbanda. Marusha vye mundu ngui, omu hina ndata hivyo, omu hina kapo, omu yapuke, yapuke, yapuke. Omu ndu wako mbanda, wako mbanda chineni uli, nambara ufe. Okay. Nuku nao, wabandu shiwe, mkatuli kishiwe muna shabiji ka mundu, omundu wa shiuru shokele ka muna ndengu wa shiuru shokele ka shimuna muna yesu shira shiuru shokele ka nao. Kusha watu wapu wapuru wede ndono. Kusha vina vinga matche, vilo vina vyadhi kama shina vya chua yi muna yesu na. Po vya chua yi ombipe la na. Kusha mundu ngo shiri, omundu watu wapu wapuru wede ndo atha nangu. Pothiambo and Dukai and Aginjil Sakako, poor Agbish.

0: Pratena kondunge keyuwa shuwa na shuwa pratene mokuuso kulia obikulia obitunge vyorutu numbi penga omichise mihwange numbi yanja uwiriku usemba kurutu. Osha rukero engwi.
1: Nambano tuhite momuhoko mutheni na theni na obikulia bituri hongo njinondi omuhoko womadhe. Popengi turisha era kukuria omadhe po kungurisa madhe mubikuria mena ushani itwa guva kusho madhe omavi maitu yetero mishithe povi mara pothi ukusha shue hena kurjo omadhe po vikuria yomadhe ngo matiti ngo ngumu hepa murutu maiku yetero uze uno omadhe ngu mehingire mehingiro madhe shumu na yaena mehingiro madhe ngu nguduranda uri mustola ngo kuoko lingenda mushushuma ni kombanda ikara nukamba pira kukamblo makombanda niyo sunflower ni rumi kwa ishivaesha nga anoho kandola uelano yeno mana peke peke no osha polo mbrend nu omadhe ya ureo madhe ngo oshiherero uri ringo ngutungu rapo maihi ngo ngo vondhu kwa ngana tutuku omadhe noho nushuwa rikapetha nene na uriri omadhe okay ya ureo madhe inga mehe kashine ne kashine nukwe muna marashu uno dho kokona tuelano palm oil olive oil nguwa hingo no madhe edha ko kovikunwanu shumuna njo sunflower shitha kovikunwa nona. Omadhe ya roe omadhe ngo ngutuitha kukutereka odhontura po omushira ondhu po odhontura oruehe. Omadhe ngo ngututereka oruehe atuka ngona. Ya roe omadhe ya roe ithiwa mo odho peanut butter o

ondendundatu nodondwe dumbali odo meat masters radengiarire mayubanai then oplaki bwa ohoro mende ungirine komatwi then oplaki ungirine komatwi kukunonomera inji onora hamo ndatu imwe oino onora ohamo ndatu ndano ondatu ombali ombali ngamwangwethe munge jitone arika nomuthuta yatura hukununa owakatupapa uriponora hamo ndatu imwe oino nera oino onola ondano hamo ndatu ondatu ombali ombali yeah waro engeri mbasha arika namepaho kuyathema onjuo mamaturiro inga Rocky Crest ondorato park okomastal oshomuithe ovendukvesa po north po northen venduk north vendukvesa nangalire ofleta mape ungula rikana mevangu kuhita shamoruwethe shimaroa shimbi na shodondolo mayovi hambu mwena matheretano po mayovi hambu mbali na matheretano arigana tonako onora hamo ndatu ime ombari hamo ndatu onora muyu ombari ndatu onora arigana waro ingiri mba epi mothona hani tumupere mba uriri wami turi kahambundu arigana mba panjalitha omuwero utralesa waha utopagatika dhondati na mashete na mashete muna sharingwe umunu nga tono kwa dheko nula hamo ndatu ime ombaro ine oimo ombari omuyu oimo omuyu onora hamo ndatu ime ombari oine oime ombari omuyu oime omuyu arika nabatere nao ya o waro ingeri mba maesha apana ipeno mundu nguwa nguwa panyelitha njati wa mitu wara upagatika pa kwa nandero mbapa mepula kehira mongwa mepula kuhimba mbaire kwa maudhu peke peke rero na mbedi mungiru kutoka na mba kutoka Maria Wandara. Maria Wandara. Inausha. Unuvina mbiwa panjalitha. Peno njatu. Airo ndopi inja wile pakatika pa kwa nandero mbapa. Nuamuli ange nara Maria Wandara. Kuhito no porati yomba. Ya tutare usharika na peno njatu njati ingine shimamushu wa Maria Wandara. Muto kuimba mbeire kwa udhumbu wa kurindo mwono na hamo natumbiri mshinyoshi mwema mpura tenembo kama ipa Maria. Muta kishapona papa njadithiro njatu po mwimbo wa ndumba mbeire mwiendambo. Peno njatu njato orwa. Pakatika njato orweo mapeta na opo ungurowa. Nene mapeto maneo kienda kungurowa. Pakatika pako nandero mbapa. Ya. Yeah. Manu watu wangu kuthikamitha na wa. Shipe na nguwa thingitharika natu. Tumwa haki kuna ingu nguwa torele. Eye maunju na yegu shangaye. Nupeno mundu kumapitisa mashithiro. Mbaka yeya. Atuka yanda pamwe nao.

mbuzi anaitwa kula ipi? Oh, mbuzi anaitwa kula mba. Ipi? Oh, ngi tora ikirembo chumye ndo kanyo ni tanguri. Enkilo gwase sa. Oh, mnyande mwina mchilacho kanyo ni tamapira ito chawina kei wairi hindi. Oh, simba mweno mundambo. Osha vihe mbi mbiripo na osha mawika enda kumo chilambasho manyendo. Kwa manyende kienda kuhiraro mehindi ona mimbia.

0: apiti moi ino mapeto shamba la zamega enda puno wano ngo peke peke patuka enda pamwe kumunga mekupindi ulo yenga nda laute nga putulimba mea kene kuno mushu kwa moshitambasho manye ino mehindi wakalosa kamba kwa siki mapindu mwara nao
1: kwa para mga wanyanakoro we
0: ino shuwa matuwara nao shinini kwa tutilemba omushange omambo omuwamushange ongura mamburamba kapita oshwa hanu biashi kupo ndegino jitambo kwa tutemba emboli pinu rendu aka na romba ndu acha washanga moito no bana rupo bingi peke peke mita mashmanya ndo
1: aba muru hi srika onda diranga shi yame ofite ka mito zumbwa na bivandu era ndembo ni mi ambero shi kita shi pelwa mungera ndwa aba me tukandire kitaruka yanda ashi ngene po bandu ndo ba apa era na shi ndembo shi me mito hange na wa ayo ma ku rembo ndi.
0: Tu tiremba ufupi uriri. Eko piro yera utire. Dino di mari.

0: kon tikulo gwa tikulo tewa makewa nai jimu na je go sai mera nai te no de unai anda guna nga ni tuade pere de modo se no lo kwata bo mu bala ni je go sai mera nai at sa guru me veri mo de nai jimu o amuni na mungo bare menyere tiki taka guno france ja bonambo ya ri turangara de guje je go sai mera te no umpa na uyo jibe ndisena le jitina eri yongere bi ma mara pe no be jime mina yo mejo yo jamo batine sa mate gra lu jime ta jime tra jime nyando pe ko ko ko ya na to ko wa te kan jaga rata ka sira ndo
1: ni no ndi
0: ni no ndi yo nyando ndi mina uyo do winga do do da pe ina yo tu ko jiga ra no ala jo ko ni no ji muna na jo ma da o di ko winga sambo pe ko lomba nga po ti ba ti ko hunte ma yo ge njo be ko ko do ndi senda no uja pe no le una yo a je pe ri mo le Aho ya bige na ko gari do gumri nge. Ji zo maru.
1: Ya ko he pa. Mora na wa.
2: Tora na ngara na mo tane.
1: Atwa ko pura na ko no chumesh ya me ko chumesh ta. O Spain na po ajiri na dirundi.
2: Dirundi ma idimo mo tunda jo ta Spain na mana na mo do o do ndano mbali o do mbaga munisi wa na wa. E ngwaro seri ango ga ngo ga tim. Aji de guri hongira bege na indi nonti. Yamala umaje ulili pakuwako wakuhu iyo munene we pako ngwa jimbele ndi nonti. Aja biji na uli imbali hui mwe uweba.
1: Uweba. Ani muna umba nguruwa nilu imatana. Ospei na njino. Waje dina. Jimundu urukuru. Umawa tokero na wawa.
0: Bawara na wawa.
1: Mohare ripi?
0: Mohare de mosho mwise.
1: Oho.
0: Yeo.
1: Tupao.
0: Amimeku peko kusha o Spain na kaina ku nyando shimbele isha nyandiro yu Egypta po yu Englanda. Ya shiza rukuru okuena kuitisa shimbele no kuka ama okuto ku invita o achiti no kuto ku yatak. Horendi maritare wa momite uriyo shine jitenga tenga. Ospana ya Spain na maika ano apa henda momitri uta. Jambo mai ya njouze uko kwa fulbe kwa ajitina. Iberu alumendu katizi mba wiliono mbiya kari yoyo nene shinene. Okusha ewole wa shinene pame. Posye ukumandu njyo ndi ngulomo Spain na mai spiti ojondale. Ongo mema pia yiri ya imu kuhuri yuri yuto onumo minute ndo seni nanda urichi.
1: Mutengwa shikuwa ngui?
0: Omutema maingire ngo si era jiho numeko rajo spain na menya ndo simbere shimuna chiyo chiyo spain na avo ngaru ji nyanda po mbere mbore se bate ayo ngi uri ne chi atuno ko imariva o nyanda no spain na avo ngaru no nyanda no spain na spain na pia ki ekuva da mpani okwe bajine
1: okwe bajine ne alo tve po embo
3: ko mi sane
1: na wa
3: Primbo rutenga me a ujo kotonga tine na uto kunyanda.
1: Omomu uyo nguroba.
3: Omomu uyo nguroba. Omomu uyo ene koshuru.
1: Omomu uyo uri koshuru ndo anje ora raya kisemuriro. Basho omomu uyo nguroba.
3: Ya, ambimba ko mundambu ndangwa matuka kuprate na to. No nguroba saka onja pila koto ina meka onja dire makala ponambu ko goura.
1: Matukashia uta matu njumbro wali.
3: Iya. Yeah.
1: Musa pota uspana inofi.
3: Yo uspana venda. Dauri kebu jamari ya mokapan. Eko pinda.
1: Iyo. Yo
3: shimeta
1: la. Shimeta
3: anjo spaina ino maka mala. Po nienga nduwa mkuru peo. Sinashua peo kwa mkuru kashiri wa foko mundu. Po kashia anjo kwa mundu warwe. Ya matuta yepo. Mesi mtu maka mbule ko pinda. Po sita ndo hiki ya bari. Libar ni nambu.
1: Libar jadi nambu punya jui Maria we.
3: Ujawi?
1: Apa punya jui Maria we? Mena aku mesi kasih. Aku hepa.
3: Thank you nene pira. Kalau mama tu min, mama tu mungkin aku mukul muda bui. Biri mbak aku sini aku mukul awa.
1: Dangi sini nene pura tidak nawa.
3: Iya iya iya. Mini sura sura kanji si mama lagi mau ane sura kanji.
1: Iya.
3: Wana shonje mu mahege mu kawe mu beto.
1: Mama hege ku pingui.
3: Oh,

mbuka wangaringa nje ningu matubuka. Wamba dumbo chango namba wayaka oko. Eh, mkwenda chaguli hii. Wajango, wajango mbunga. Hingiwa, hingo mwuru wa muna mburi yongwa ribonga kahiwa nji. Ha, ha, mbuka kireye.